0: pinapat kaniya.
1: Oh, pakigulungan dulu. Pakisabul.
0: Sige, mga kagulong. Bakit dito sige, mga kagulang. Ang kagulong.
1: Wait, sabi wayami, nisira po, no?
2: Kaluhali, masamukay ako na.
0: Gulong ito niya si
1: Bato. Saya gindi, saya dewasa gawiwirang karuwang tua.
2: Kaya mau penari gindi ka.
0: Oh, yang kutuk po, mamay baka duit-duit sama yama.
1: Los garong luru apa buah pakau tambah bocah kayak kayak makin ikut bocah.